tombona ti nga pipi sorry critica muno mo studio e shmoyo mo tsokaringana ne masoko atla komerengirae masikati anyamasuno